0: Amu, hashinan to an kon romanoch.
1: Hamna kame dinya. Lorak maha. Hashishen avuav. Tiach na hag shura brainyan am hoisa. Shok na ha hagam.